pamba wondele bantu eske be to kunduru ta to kwamisa yati ka kundu ako bisalu tonenu sari tabokesa yati sala kwatu tatombe ngati tanunga ambe salu tukule.